nya me lahia wose awura de me hai ene me kwati e wan de ma me hu wose ni ba kwani fo sabe so no ka me na sa ye ana ti o re tu awa pe su sa wa o pe wa ti ba ti na o pe shishi ya se ngata fo pe wo e ya tu

0: that's right, the Lord will surely do. Mr. Mensa wo Italy, ano pe ye radi be ye wati. Unyanko pon be ye, ye nyanko pon be ye, mimi nyanko pon no be ye. Yes.
1: Simicho. Me wohana mi nyako. Ako na mi nyaye. Ase nipa ni bidi kon kon sa chemba no be kasem. Na, pasi di okoti ene se. Ase wo. Obusu anọ mu timidi se kayafa na ase omanyi abetonyom ajiji din anya followers chairme entino ma blabo ya kechiri ena ba kuya no hobe kachire jina do mami na obe kachire me no hene ni mudi ana makache ni se ofre bedie chire mani bedie ni ono na wase neni mo nyamwati
2: oh yeah
1: come on
3: Isra 104.5

yedi ka ema me fo asika ema panyim fo amatwehie mo yakobo nsho mo na onye nyina kesie titire uye me nananom ya eja modi mani monya bensuo yito na nafra ne wa ema be dance nananom panyim fo e penya hema enyina ya de nyina ha nanantia mo panyini ani obi a o ha bia meda mo se ebi anane de di kain.

0: edure ye santini ni mu adwuma enti obema wua en like say the dominion man kan wa no e besole obema ne nwuye nso ahoode nni wo di dominion man kan wa no e besole maka cho say mema ni bi oho a infection ti omo mema ne twikom
1: Boys be around with you,
0: yeah. DNTR, or your 1 minute, or your 2 minute, on or by Nicosiano, Cecilia or Beppe, or Pinsuan, a quat, the bearman a joke,
1: a drum,
0: or Pia and a bearman a bedroom, a dropa on any meguas or by any name, in TSA, or Pes a via grand robin nominal, a bearman ginaso, a trim, mema catch us a wood tear me, no one
1: and say adieu.
0: Enti na obi wo ha o se memedro no o tin so ko to bi enye adwuma enye dro papa na wunya dominion man maka cho se medra so na da e bebedra so na e pa ho ntoma ohun me se wo de wo tia sofo safo wo be hu amamfo e be gire ohun ato akoto etwetwe ohun ko echire dominion man
1: etwetwe
0: ohun ko echire
1: enough is enough da bi jono afedi eto
0: e ka we oba na free 2 minutes offer 3 minutes offer 2 seconds e man na free o sa no
1: wo ye bema
0: wo ye ka bema wo ka ho wo na wo ni hia wo de bo ani ana adwono papa ko pe dominion man
1: na ye unu ye ye dan atwetwe
0: shio hu kwa chire dominion man me si atwetwe shio hu kwa chire enti afa wo ye 1 minute a obetumi aba be 20 minutes obetumi akobe 30 minutes obu ha ye yale na ye de sa dominium and bet
1: number is 0554477959 or number 0504604122 0504604122 Abloba Chorong 0541 40 39 39 0541 40 39 39 Angels Dominion International Church Bredinie Kofa ba ye prophet Dr. Joseph Mensa ye freno we jami di for ahoteni a yaman was contentem ni gan hadi ye Bible akwapa and kwafo Bible akwapa n kwafo nya protection cream fever cream Dominion herbal powder it would just so or maybe be biara udun kania vai no sense sasu sa eno da chenya ben manu se opese eyekesia oyamedi for Joseph men se wo enkubia eni ede massage
0: na sankunumpono
1: ne wi atwetwe ho
0: akwati ese bi wo ha menkanka ho
1: enkunu
0: na ase me pese efe na me beye ne me ye ne bebredi abanti ena ma menkaye wonim se manu mu no fususu ana eboa wo mo
1: Enkono.
0: A man omu ni hips.
1: Mm-hmm.
0: A man ebu ha oni to.
1: Mhm.
0: Opeto sa enku ne bu omu ina.
1: Omu de massage.
0: Ewurade keke. Ebe fu ase na ntwi atacha.
1: Sir.
0: Sa.
1: E man no yisu sa enku.
0: E man no yisu sa enku na.
1: Obi so ana se me nu fu susu.
0: Susu na opese emu ya kese emu edu. Oh. Me nya nwie ye ndi me nyi efe na me beye ni bebre di aba. And from a year kwa nina yedi bibe from next week kwa yedi bibre beba
1: okay.
0: Na makeka ho asem na nkrofo aba na de tie dance ye so beba me se bema e be sen wona ntem wona ma obi hwe obeka sa wona ya miensa
1: adwumu
0: nso na wona yi mienu pe na emum obema na awrosa
1: na enu rosa ekoyi
0: ah
1: wo fre chi ba
0: e nemba na aba no
1: mhm
0: sofo safo wo pedi be twi o matete o mba na Mm. Ai. Ti wo se wo nya cream wo de massage. Ni wo nya de wo san no na mu asa ya den. Ah.
1: Le koyie no no.
0: Sofo safo ene.
1: Ebe din ko bo.
0: Yo ni pe bi mo mo se a o mo hia. E wa brabo. Ana se wo hia.
1: Mm.
0: E wo hia obi tumi ka se ma hia o.
1: Ah.
0: Ene de ma hia o.
1: Se nya ne papa mu a.
0: Enye ne papa mu a. E bra mi boy de ma hia.
1: Mm. Ye ko sunye.
0: Dia kwaso nye eye den ya
1: na deba
0: na deba
1: bi ebra boro no
0: ya
1: mesia
0: mesia
1: ni ne mesia
0: ye ne mesia
1: se obra ani ni die sie kwan bi so
0: sie kwan bi so ena no kro na so enam ba bi ana oku ba bi ne wahia
1: mm
0: na obi bi se se sasa no mate hu mpanyi se moda na ya mpa se wiase ni pa hia eye dade no no ene ebe benze benze mu ebe si so koso
1: emi koso nka prophet dr Joseph Mensa ena menene wa fidie so na chiri kwan eye santasi enyinem na ye nkomodie no ena ye frasie no he mesia o mesia kristo enu wa sabo kae sabo bom pa ye da se bade fa ye nkonsu hwem tre bia utimi ko hia so hwe ko hia so hwe Which mission will show me to me Baba Brabum?
0: Yeah.
1: And then so we are not Yemusio. And then so we are not Yemusio. The book of Matthew chapter 6, you know, verse 9 to 14. Yes, which says you have for them Bible. The baby was saying, Mm, bomb pack is about the Yefri Sufim. Mm, and so we are all. Eh, Messiah. And Mm, come on, Yedi. Then was here. Ain't we are say, I don't know, no, no, no. Prof.
0: Safo.
1: Ne from Ben, what is your family and they?
0: A family, you know, na ne a pense pense mu. Obi beka se me shia wa brabo.
1: Hmm.
0: Obi nsu beka se me shia menam me shia.
1: Menam ne de me shia.
0: Yeah. Eya di ni shia na sa. Yen fana brabo mu first. Ose bra mi boy de me shia.
1: Bi koso wa je enye de.
0: Mama bi koso wa brabo nu mu a.
1: Enye de.
0: Enye de. baby wo kwotwa abɛ ɔto abɛ na mo na mienu na ɛto abɛ no wo to na wo ya to na baako no yenim de ye na ne soso no kosi papa yi nan poso
1: ɔto afra
0: to afra ekuru ekuru ada ho enwui papa yi san nam na ɛna befo mu a da de fidie kran
1: na sako yiro
0: da de fidie zo asɛ yiro da de fidie zo de ayi se ni bi no bɔ wa na awure mu no
1: ɛmi ne si firi ha firi ha no
0: Apane da hotie otie mo anse mechie o afiwe di mechie o afiwe di mechie o suno no da fu mo a
1: osuno
0: osuno
1: aye ba ko e mi no na kro no a
0: ni pa betumi ehia nso hwe e wa brabo de bia me ka cho se bra na aye bo no ajin hwehwe mu nko an tunu ma hu wanim ajin hwehwe mu nko an ma otumi hu no ade bia ehinta anye hwehwe mu a de wo wanim no wote sɛ kankabi kankabi wo ani wote sɛ sonsono
1: ti bɛpempem
0: wo do ti bɛpempem safo safo obi ana na brabɔ fɛfɛɛfɛ ɛbɛdu baabi na brabɔ no nyinaa wohwehwɛ wo mu
1: ti apansam
0: tete apansam ɛyɛ deɛ ne maa ne baa saa nti wɔahyia nsɔhwɛ wɔ na brabɔ no mu nneɛma bi a wande nsusu ɛna apie deɛ ɔsusuiɛ no ama mu ɛyɛ deɛ ntina deɛ ɔsusuiɛ mbɛm hoa na ɛwɛ ɔne saa ɛyɛ deɛ ntina ayɛ saa a deɛ ɔsusuiɛ mbɛm ɛyɛ nipa da sɛ ni anaa nkrabea anaa nyame na ahyehyɛ ɛhɔ na asamhyɛ no
1: Shia
0: wehia no. Eye ni pada seni na mo wehia. Ana nyankopon na programme. Ana esa na tie. Medika tne fidi we so aka to se wiase aye wo no e hye ni pansem. Maka kiro se wiase a wo na wo to nim ye kasa wo tie bebia wo bia wo hwe no eye ni pa ne control.
1: Nyame di ama nipa.
0: Nti wiase hye nipa nsa nti nipa betumi amu wehyia nsɔhwɛ
1: ɛmɛ bia na oyitu kwan so bɛka wɔ mu a da bia yitu kwan ɛkɔyɛ kɔntuo na kuropa a wobi bɛforo ɛhyɛ a wone tu kwan no wohwerɛ agyapadeɛ bebree yona kɔforo wɔ kodoɔ no bi no fei deɛ ɛda no enwa nse kuduya omutimi anashen ebwa swachin umu ye ye japaniye bibiri ye jyoto njena ye kotoa ye kotono yon nanti umu yinina gusyum eso ste
0: enfa
1: kuduye kwa ha ne kuduya baha kuduye kwa ha nemse mei kasa wama kambye nedi yeshio nedi yeshio nansune ye dipebi ye kwa hea nwada kuduye nwada wada hasi hati asa huye mfadon Orin hun tansan
0: akosan obi
1: akosan mes media she akokwan so akwa kudu nyene da edidika ya fro se de woka se wiase nyame bi oyen no odifa bi ahye ni pansa
0: ahye ni pansa sa se mu odebia me ka cho se se nyankopon ama onyansa nyame som mu nyansa wo ntia se mu yase da obedi wa kuma mu akyi ni Why do you say we are snowed on young coupon they control? Uboa, 2 minutes of them would be any pan no de control. It will be bet to me about Dana on Bonnie B. Abbe how? Obi bet to me, I say, oh, me no yantia. And now share a friend say, Israel, any Iran conyan toqua. Santo cono munya yen in tea, and a month will be bring your man to me back. Ebi mu nso akwagye ban wɔ nsuo no sisɛ ɔmo ma shape bia metwam
1: biama ne asɛn obi
0: obi nti wo ka a watɔ firi bia China Dubai anasɛ US Canada ntumi ma owie obi ama ne nti wo wakɔtɔ fu ɛna nka ɛmmra na wo fɛ gu yɛ frɛ ne sɛn wo ka mu anasɛ wo nneɛma wo machines na use no obi ama ne nti shape na kansuo agya
1: bia sɛ nea wo kan projection bi obi ye ni na akaho
0: akaho
1: because misusu se kame ye afuye ya
0: fi me ko fa nyoma ya basisi ya betwa ne papa pa
1: nso aye aye see akaho
0: akaho
1: se beba se ma
0: akaho
1: e bi ya ohokwa no bi mu bi abo fo mu bi bi ese se ni ma na ayira
0: na fa ne se bi ya nyoma yi wo mass production nkrofo gu so ade bi ya ye to na se ship yi do bi ya wo fa from China na se because of see mbi be border nti entumi ma onyoma ne san wo mo fo
1: e bi drumpo baba obi si so kama obi si yet bere ma is wo
0: shia
1: bi wi asie na bra bo atofo
0: na bo asai be ma bi wo ni monyam a na nka oni ne didi ma ne ne busua bi di
1: ene yare ye
0: ene yade ana sa o how bi
1: na betena
0: ejuma na o ye no nsa akofun akopa sika bi ni nsa akobom de ne nipa na bra bo anyene ne se
2: enchi
0: riot debia me catch us say wias na ye wono san nyoma ye kan nyina so anya bosonsomfo na ye didi wo mu ye ye ye fe hu kristofo no ye ne ye kosa man nyanim
1: sie
0: bia dwuma amo bi ye mane san nipa no wo ya fa na dwuma no abedan kromfo ta chi amo na wie nipa no
1: bonfom
0: abonfom when your friend is a wish ya wa brabom
1: so dina adina ekoso wa brabom so nya midi fo kan wish ya wa kwan be so baby bia wish ya na nendi wa brabom nyina tete o baby ya oba wa kwan mti wa brabom nyina atete di wish ya na brabom no o ye be bo afo na so wa brabom hwe fom wa brabom wa de hwe fom da kru pe bio ena see time bom modia biara nyakunye ngupo di nkobo ngupo ni di ntitimu wie ya pe a jobu segunity
0: asamanto no
1: ne medu ewi at the spot e dan bubo won jobu medu ugusu a won wo tinu sue bo na manye no a o na fufura ba so
0: mensu da
1: ho mo ni na o mo o ai ni sima no bi aba wufu ni ja tom bantie bonu ho da jeni na trasede so gu ne ho o si nyame de mai e so ni nyame
0: se ya bon sam
1: se bon sam
0: ti ni pa bebre abra bo na sa na tie ade a nani da o su ti na da bia meka chozo obu ho a na abra bo nkoye nyoma bi sei o so o nyankopon me de me ho ato nyame so methodist nyame pentecost nyame roman nyame e church of christ nyame baptist nyame
1: Bible so se nyame mfa bone nso nipa mhwe wo. Ana
0: eh sa pepepe.
1: First Corinthians no. We can 10:13 ho ba no a. We see so mbu hwa en ka nyame.
0: Yeah.
1: Na bon sam no, o na kono de bi. A ye ye pebi no refa kwa mi so. Ya kono de e wo ye mu no fa so de so ye.
0: Yeah.
1: So be se ye.
0: Yeah.
1: Bi si ke dwuma wo ye no abegure mu.
0: Abegure mu.
1: Be man hu we digi no abegure no be se. Oba we digi no abegure mu.
0: Yeah, na se.
1: Adam phobia o se ye, wo ye nkro no wa fara so wa be se wo.
0: Wonim se enam sa nyoma we yi na aka ho ne ebi mu awale. Etume ye basa. Oba bi ni be ma bi betu ana mo fefefe wo hu de be ye. Na tumi bi firi ba bi na abegure mu. Na paska.
1: Tumi ni so ba. Ye hu tumi se ni wo fe ni paso.
0: Ofe ni paso, se ntina de bia me ka cho se. Wiase ye ni pa dia. Sasem wo me so wo ti ase a wo benyini akye wo so wa ti ase a wo nyini nche da so wo ti ase se wiase eye nipa de a wo benyini akye de bia me ka se mo bia mfa ne se wiase otim na nyankopon de a wo fa ne sa de a wo nyini nche wo fa ne sa wo be sei obi na atwetu akobu obi nae nyame na soma ano obi di mi no kase obi ya twere obi din di ato bosom so ye gusu nsa ye kanche se nipa ne nsa nyame na soma no menu kase menu kase we china ubi ekọ akọda ni dua adan ya bodi dua nyame na suma sai nipa ni so mo ni dua
1: ni bodi ya no kra bodi international one
0: ya
1: e de nyane mo dasi
0: e dasi
1: ne de weye de bonan wo kunu to atwe
0: no
1: no asadi afufro e kan ho so yesi we ni yesi we to tra ho din na so nyame na ekum a
0: me si ebra mi so anu hu na dia bi mai bi wo ye honum no mo ye dagatefo nti na ye fere no kobena dagate anase kofi dagate ba ko de kobena na ba ko di kofi na no mo ne mai bi twa be na ma ne drum adihwe drum fa so be ne wo so
1: drum ye de no ansa
0: drum ye de no ansa ye tetensa di gumu bi asema mi ki ache sabre kra na ache wo asema wo ache bro modern na ko e kika ko be ye kra ache na susu ampala se omo ne man na ye adwuma na omo ko wiya gallon jellican bi so omo koton nto omo koton jellican no na man bi so omo se ah jellican yela omo so omo de mu ni mu ho hwe na man ko bodua ko fida gati ne di kan wiya ye so bi se mi wo mi ameni ya gan oh, ye siye kofi da gati ni wye pe na kobna da gati diso.
1: Onusuko.
0: Oh, anchene ni niyake tuwa onso, obi, onusu abe cheno. Eno muhu, temno, modene kwa nankaba sofu ubi ho. Eno nyani trididi imu. Shia kwa ya ye faso udromu, adia na uumbu no. Etu miya jinipa mkwa efri ni se mu uutu wasi, ye friend se, bibie nyame na ye nyame wo wie unsa se mo sofa safo meka dia ka ye minum ye ni ye control
1: e bi ye agina ye so
0: e bi ye ye agina ye so
1: wuti wa na wire wo e fu bana wtwen a wire bi fu afa wo
0: na hwana hwana wire fu ni da chi okobo Jesus din a yado
1: ba ko bi di wo bo ye ba na password e he he na pabo ni ba
0: so no ampo be ka se ni na ye commodities
1: na no aso ko embassy wo ko ji passport
0: ono so ko
1: ho visa
0: enti e wi ase se ube shia wa abrabo mua ube tumie shia abra ni pati ase di ube shia sanya honhom kwanso ya honemu kwanso nti papa ukoko ni wumfuwa woyi ya wasi ya mkoso no we shia bibi kutabebi na wa nshia
1: unhu enye kwa
0: enye kwa u ba wa nshia unhu wa nshia beka se oo sana nyamiye na adie mima kacho se bonsama juma eni nyamiye juma no ese before be humu difference na say oni ma ko bisa job wo de opese ohu se bonsam adwuma ni nyame adwuma na ese opese ohu difference wo ma ko bisa job
1: onu de she odi she odi she nyame se nyame na ayo
0: job si nyankopon na ese no
1: nyame na di ma na nyame na agye
0: nyame na agye se bonsam
1: enso na ye adwuma no
0: e na ye adwuma no ti wa hwe ni ya abra bo no nyoma bi se no be ka se o nyankopon be ye obehye ne ho anu nyam eh me de ma sole de megidi sa na e ka be yam okon mu megidi sa na wa abra bo yi na asai na fe sofo safo yankohwe bi nu nso a
1: yeah
0: omutumi ko be bi ne ye si ye hia eye de nu hia ye riase mu do se wo hunu bi bida riase mu do me maka kire se bra na yesusa ni ye boys omo omo ye me no omo ko ya sa de ni si ba akokra na me ne nanam a o ka me ka no
1: okay
0: na sofo safo ye nama na du se ya na ihu se bojaru red
1: aso
0: e twa ka kwan ni kwan ye gusu ko ta no we pifl bush e twa kwan ni ti ehun ni sa pe kese ni kese be ise
1: e ba na yire mba
0: e ba na yire ende so
1: ye kese
0: ti ehun ni sa na ye san ye na mi ka sampo ye du ye kro mu ha wie na ye san ye unim sa ade chinye no ka be nya accident mani passing tutu go kwan ni
1: bojana twem
0: no ade chinye na ka ade che hwa na ka no su benya accident nye so bi se ye kan mom ko yi nipa no hu bi
1: to se bibi ani wiase
0: o to se bibi ani wiase ma e bi nti ho o so nkwafuo no mo se na wan pala na na nkwafuo ma se ami nkwafuo be 2-3 o krok ye se ma na kwa ko wada na fuo mkwa so obi a wo nkwafuo mu no wako wu de nsio bi mwa nsio ano sanom nsio nupo enyili ni akase nsio ne yiri mana ako wu de nsio ni
1: wadimwa si jina yasa wongko
0: ono su wongko efuom
1: diene chene dine faso
0: diene dine kwa efuom ho enti ya tisi wako wu de efuom mune yu bia mwa mwa
1: kwa wasi jina yasa wongko
0: because wasu wongko efuom ne manabo 12 ebo a 3 o'clock a yesi wa wu de efuom mwushe wiyase
1: nende
0: wakushia na kwenjia mamibi kwa Pentecost ahumache mpaye ukulana na meswa kununi ye eti kuko ohono mamine kwe ura osuo kwa ahumache swale ye aswale na mamii kwa anu huso bikula kanie dine nimu na
1: mitraye
0: ye
1: nyo bi eko kan
0: no menyo bi ameko kan ho okwa o me kania ne da ti okwa ne fede ye so be kania na obe kania na kania ne kosoro obe kania na kania ne kosoro gigiri kade ye ne ho ma mi su ekuni
1: hwe
0: a ho kwoti ma fra hwan
1: na se buntum kra chi odada ade ya wo die chira a fede e yire na se etre
0: Mami so tete mi wo na kwa huma chibe 4:30 kwa 5. Tuwa kuma
1: sisi ya. Uradia memua.
0: Mi wo na adie sole mami so. Mami sole wentumia nkwa sole ni bibu. Eni fie transayi.
1: Mbubu ni guho.
0: Mami bia mami nche wa trado. Koko wa trado. Wasuwa na mse ya anu huse. Bisho bridge so. Akwa laki tuwa tiye biu enam ho. Nos a. Na hadi ya meifi. Na akwale ya den baye. Nondi wapaa kwa lano. Wapaa kwa lano ube hene chia. Asa adia ya unwa. Na apesa osha adia no.
1: Uwe chino.
0: Obe osha adia ni siye no ano no. Mana nekasa asa ya besine.
1: Nekasa?
0: Nekasa asa yi. Okasa no obone hene.
1: Asa yi uchwe wadiye behe.
0: Abehe keke.
1: Uchwe wadiye behe.
0: Abehe. Ne kasa asaya besi ne o kasa na obo ne hwene otu osi bibi ne ho uhu bibi da man kasa bibi ne ho
1: prophet dr joseph mensa ena nwo fda so bible akwa pa no kwafo o kasa mi se enye gopo bi na dwini mu na makase wadum no na sa adum enye kwa dodo na ebo pin no e ba de fa na sa so bo wo o ye dwuma nyi yo Mika nubi disike asuma miyabeto wadiye. Ubi disike bi asuma miyabeto wadiye. Ntine juma ni eka baana eba no. Mwafuunu wano, ubi kwa ni bibi ya kwa shefu unu. Uche mkuku ne gushe ne kama. Afi kuku ebe suwa u. Yau yau die. Eni meshia kasa ya yeka in. Ipe bi ya trimu po bi. Ena joboni ya wudi pe bi trimu tino. Uchi miko jia diye beshe funu mu suwa bese yi. Wabese wa diye ni kwa. O se ni kwa. Wabese yi. Kuko di besuwa. Bidu se. Ewe guche di nina asa apuregu. Nina ana apuregu. Ewe yasi mwane si dako kwa. Ewe yasi mwane si dako kwa. Eje na tu. Seite ano tu asasi yi suwa rum. Ewe yasi mwane. Afidi meme sura habeti ya sumjua ba ha. Timu wa mwa sasa sifu mwenye. Na sisi tangu sobiye huna sio oba sio ni. Sela ni husi fesi tia Lucifer. Kubeba kwa kushiano. Ni mmo eni watu na bofu bibili ya osu tu onkani huna. Omo ya sio ni onkani huna. Ono mene nam. Eno mofu ni paso ese abi. Woyo hunamu anenye anwada pa wada hunamu wada pa hunhumu otra hunamu anemfa wada bada yesu hunhumu ube dadu wabebo paniye paniye biye uubi wanilayi munu osori ye nbisine wanyayari ye ibiye takiu hunamu njiyi batu hunhumu omra uda wanibe tira ya bo paniye paniye nbebo wano nafa yari abreo nanki uubi paniye hunhumu wa Ah, besuda ni ya wame panie. Besuda ni ubiya tumitiyo.
0: Yeah.
1: Waba sole na likona, epiye hunemani. Ituwa ya hunemuna ane mfa, anu waba hunu.
0: Se, gebe bidi ya umuwa ane sekai.
1: ewo mpa da yim
0: ewo da yim oda ana ma won sekan safo safo da ye na ewo gan ne sekan no kumasi heya o asema me ken do for man simple but the second baby at the second mark ne be kire me e ye da yim ne ye de wo no
1: o de bo hu ne mo ye
0: ye de wo no hu ne mo ye so aba be pii o hu ne mo
1: na wo hu mo mra pii hu ne mo
0: na mo je mo ja da ho
1: tinti yu re na ba e be din komo wi ase e na ho kwa free the midi 0555 4477 959 number e ye 0504 604 122 0504 604 122 last number is 0541 40 39 39 Namidi for prophet Dr. Joseph Mensah Kumasi Adi Nachiri Kwain Eya Santasi Enyinem First Jericho Junction Enyinem Kurum Ewa Goy Filling Station Sahudu Mene Oho Namu Ufri Santasi Kwa Enyinem Goy Filling Station Edika Eno Eho Eno Oho Ufri Ahimba Kwa Kobena Eba Obe Tadi Edika Eno Eto Shumi Eno Eho Eno Obesi Namu Ufri Santasi Ne Ewe Enyinem Wa Goy Filling Station Nini Na Abidi Wa Onsa Ufri Santasi Kwa Goy Filling Station Nini Na Ewa Onsa Eni Faso Saranso Ena Ufri Ahimba Kwa Kobena So Ba Sa filling stations ni na ababedi onsa ebonkomso. Jwenya midi fo ochina nopa. Na uhau biara e ufomu no. Ha utimi pemu kasi meshiwa, afidi ya meshiya. So hivu ibaya anu hivu fo otuwaso. So eye kwa na debi. Inti ya dansi, meba, ibedi nkobo.
2: Eja, mpomu tishayi. Ready at mu, papa. Hiya, Prophet Joseph Mensah. Maso alifini. Problem been out by anuwa. Wow, she says she had a meaye.
3: Papa, problem there is so shame. They brought me in tears here, so. Now, it's all crying, you know. Me, you say, Chini. Now, I was here, then some to me, so. It's like I'm going to make you my cookie. My mama say, me think you're free pay slip, so. Ready, I'm going to take Papa and I'm going to be here. I'm by here. Papa, mama, I'm going to send me to the truth, so. And I'm a secret music here, no. But in me, we must say, BP, Papa, hey. Many moon, I'm in Saka. Baby, I'm quiet, walk with me, I'm quiet, you walk with me. Baby, you may not hear me try, say, and I'm quiet, Jim.
2: Not in San and I help.
3: And, sir, let me be big, it will be a mean to me, Shammy Hosso.
2: Walk on,
3: my corner, sir. We know some of the other no arm, and they could get to be a common one, and then no arm. Yamena, Papa, so. Prophet, you think me, Sanso? I am at Doma Mande, meeting Casa Mademo. Okay. As we go to Papa, every year too.
2: Then I'll catch our mom, also, and no
3: moons. Everyone was so timing, Nasa and San Hawa, bra. Oh, Papa, baby, if you mama. Now, be crying, you're proving tears here, so they say, look, baby. The consultation to be here 2 million, Papa, and the plan here too, between 1 million, or the shame of fate, it may be dear, baby. Everyone, what we're waiting. Oh, radio, so waiting in Shira, maybe a bit here, and your trunk. Hello, great to do, bra, now popping on my dear, when you are a son.
2: That's it. Eja, I'm pumped to say, I have Prophet Joseph Mensah, I have you, and Kakra. I have Prophet Joseph Mensah, I'm not really feeling it. Then a tool, and now then a hour, or the bar has here. Who should see some part a pretty away when I may am a person with your dancing. I'm a machine.
1: Dan simina prof
0: so for safo
1: di odi kan no ensa yeah that's what we require dia dia e ma ye won won say o say ni pa no le tawo ne white fufu de twa no sino
0: okay
1: enna agro na sino na we keep in na sino en ni ba no e den e born
0: yeah
1: prof say
0: we ni a friend say we share na adia na e born ni nyi ni pa
1: na e bi di white I would try as ni e ko we keep in as e
0: wo mo bi da
1: put o sa kwada bi
0: eh we nu ni ade ade bi aye ka no re papa me ndi me ndi bebre wo last year funda ka o
1: me ndi ni no
0: me ndi no wo last year funda ka media minjindi o media minjindi one night ramon in sanonia any we near olasi adaka wani betini ya ba wade me kwa wantwiminya ya ye wantwiminya
1: wani betwiminya
0: ya ye munya mobile farming ko
1: wani betwiminya
0: sabre no na obehu se megidi ya kamedoje
1: it was obi o be so yensi
0: ya enti makachi obi bia se ehia se obetumi ahia obetumi ahia wa wale obetumi ahia wa dwuma se mu obetumi ahia wa ka kwanhiem ma krasa me kofa nyom aba ufunu na samale pepa ho
1: emente bra o yesu re ya furi krom re ya o so sa from kwata so eh
0: yeah
1: o from kwata bi afrika mu asi o ne niema ya pam wo baji o ye o di fo de ka ho na wo twa ekwan mu akwaji de niema me yi kire wa ah meti me ka bi twia fa so
0: wan ka bi anhyem wanda ngena ho
1: report what it did say ayi
0: mama
1: won kan yo difo wa be kuma se ni tira pam ne niema na
0: obejira
1: kwem wo twa mu agenie ma
0: na da ben
1: enyumre sande bi na wan adwubre se ya
0: ko pon asara kra ma mse obesa akoya enyumre sole kra wo
1: nti wo be konkren
0: je devia se mu nyo
1: de be chere me ntime hwe
0: eyi hunu bi no no maame bi ni kunu no mu ko sunyai ti omo kwa no mu sa ayon ro ska bi ba omo mu paaka no ti omo du ba bi na jonso de omo no mu paaka ka ne so omo jonso na ayon ro na bi akwa kwa style bi ne best ka no kia reno na de ba ti maame ni de wadi kan si so no ben pona no wano asi ti ba ma ni si ye no two gate ni mu adu wan se ah maame na wi ohwehwe ni kunu awu hunu kunu Sena yonro ayonros na huku ba ma ne dika no. No ano no ba ma dinin nam kota no so ekọ.
1: Tete from sa.
0: O ba junso keke o.
1: Si ba junso.
0: O si ya ba junso. Eno ano no. Nti ewias na e ho no. E ya ade bi wo ho no mu a e control de wo mpe. Ene wiase ni control enti debia wona mani pa debia makache so woni wiase mote se chacha nipa ni wiase te se chacha chacha
1: chacha
0: ti se loto
1: metimi tutem bia
0: ah
1: ese tu wadi wana uzu wutu wadi
0: ese wudi na no no di sana nipa ni wiase te enti debia makache obi bia wa aya wana mu wiase bia se eh down ho so mpren emprenu
1: nya ne mpresa kwa
0: down ho no down ho so na bebi a wo kra ko no ka na wo furo die tu kwa na obi ama ne enti obetumi akodi samalensem driver ni bia wa bro driver bia wa oda driver bia na nka eso oda anso abefa ka no
1: so wo gina home no
0: o eso gina home no wan jina home
1: busma do sika pegura na
0: dwini sika pegura na dwini
1: so kok na wobut madu
0: wona wo de wo nya wo nka ka wo nya ahwino woni betena sa driver no ayde ti wiase yeshia ni pe bi mu abrabo nyina anye ye nyina ye sohwe amani hunu na nko bi betumi akwa ko de agina ma gi loan na ma obi na nipa ne de adwane na nipa na na ho kire no
1: bi ojira ko de asem asem ye ko ne da ko tum ana e remind na yeje ye me kan asem po
0: ye me kan asem
1: shia ko shia
0: shia ko shia
1: ko bu ko shia de ye ko bu wo ho ko so am parfait
0: ai e wi asem no nti de bia me me nya e bret na fm so se ya me mobi ehun se wona wo de wo sofo aka cho se nyankopon ne sada wo so bebi antum ne ka che ne se wiase nipa ne control
1: because mama he was so sorry ma wo ha so ye bi won kran o mo ye yo ye bi se ya mfa na ma won chen wo kuma se ha o se te no so wo te bu bebo
0: ti me sofo sa fo de bia me ka che obi bia sofo bia se wo ne won sale mane ka sa wo no mo kasa mienu mienu
1: ni wo ni obi wo edie em nun de won to me nyano enya for such internet me me nyame ma ho ho den
0: se nyoma ye ye ni
1: haban nu bra ani yuta hini e bi nyame mfa wu ngura safa no na me abo se osofo afro se di osofo we o chechere fo nti o chechere mu na ugira obi o ma ye di fo o wo de di fo juma no obi o ye ba sempakani eye o so fo de no but obi o ma di tumi de ye
0: yeah
1: o humru ho
0: sofo sa
1: nti ensimu soro ma
0: na
1: kwan
0: nti aya de bia me ka chere se asofo ni bi preachia mama man chire ni pa se chenchina se wa me wa ma sori dem ha de yakopon sada wo so bibia ni we betumi aye o nka sa na asole bas a he ase
1: asole bas
0: asole bas
1: ni pe gumu
0: ni pe gumu ko convention
1: e wo ase haro
0: e ko
1: e ko pon woro
0: what sorty
1: what den fi enka ye hu ya wo
0: asole bas
1: ma sori fada fo ni nyara gumu ya kra bom pa ye etu e bua kwa wo aye ko ye du akropon ha ya
0: ya asole bas na hwe ase
1: nya midi fo anka azaya was saying Elisha akachi suno ni kachi jakopo so bad wodi hinta me
0: wodi ase
1: odun a she nkom ma ma me ni nya ba awo
0: ya
1: nanso akwara ni ewuru nya mi na anka nche akwa odi fo nse oba kwa ni wu ti odi fo esuno so bad wodi hinta me ti ne ni me nyinara and the Jeremy 29:29 said, "Nimi biwa wabieso,
0: yeye
1: ni amadiya. Nimi biwa swa wehinta yim, yeye filie.
0: Nankubin tumi inkrasa meba kumase ni nifuna kwa tomachere.
1: Nansa brandi amini nwa frabuchira ba, abidi ni holidays kakra wakro. Adamfu besuye nuno, so amini kusi wunkain. Pena adamfu mi na kana na.
0: Omama. Omankebiyashim.
1: Ufrabuchira ba yen." Adamfo na wonu kusiri no eso ja eja ma eyire ne ma nkwara miensa eguru so
0: ti amu ni panam okoyina no wonim kyna
1: tru nyame nka ho
0: ni ntina de bia me kan hwehwemu no hwehwemu tumi ma hunu de edi wanim
1: ye na ekoso wa brabom
0: ye na ekoso wa brabom hwehwemu ma hunu ani ntisi se obi ba ntina de bia me ka cho se ni opopo brabia wetumi apo brabia ko nanim a wanyini biano na adwene ne yedan eye adwuma ye ewiase hunu sofo safo te bia meka se enye ni nampo ne ye hunu
1: ya bi
0: ye wa honhun bi wo ha sofo safo mutumi swale nipa so
1: tie nipa
0: esi ah na se ewire mu efuo mu ka kwan mu ye wa honhun a ye wo bra mu pie ene nti na obi tumi hia
1: ene ndi ndia na bi na mo bitime itime 2010
0: ya
1: se onam bebe ho ye pete
0: ya 2010 have gunanim trawo
1: no no na na ntintu ati data chichire no
0: ya
1: ni pe twem anansi no a wo twen wo ye ntintan no ehe no de ba akoko boye ene wo twim wa de fam
0: me se ka akwan mu kro bi ntintan to fa obi ho ka akwan mu
1: sori de yihwe mu obrane de enko yi bia won kwen akonya wo won kwen akonya wo so betima so ne ko hwe die ntia oto aye ndo die ntia bretia wa bambi aso aye dene kasa aye ho wo mfa kasa wo kru ho wo mfa odofuru ya dene wo tamfo adwuma ne ma usika ne bretia wa adwuma no esiri trase so obi wie sik adwuma no obi se no amu rebi na ba serini na mi ye ya me ya blood take kra no be me 1817 1780 na bitane ni ni me papa two coin e ko saraga e du ye jia e ko shia bedu bi ofi bi mu na de cha na pade ye ko da ye ko a usi abonte ni pa ade we to pito ko bi beto pito apo mo ye fena Mr. Sare
0: okay
1: na bibi won ho be kan do boni you can know a pain. But if you know a pain, now all things that people know, obet ye jino, this one people know be an obedient and the becker as you know, no banon. You see me a cocker crabby and no grab bar, or to appetite. But the blue samsic as you are a funny trim say, or a funny trim. Now your cobbe saha, your ji, Okuruman for hospital one. Now your moody be a yinqua. among among the brain tea, the choir for 2 foot to one inside the night river from Jia. Was here Cassibi, Hero de Besha. A booby Hero de Besha. Do for Dufasa from Sah.
4: Oui,
1: oui, and now bo. To be Cassibi be New Year's here. We could make it here would be a dry out to Nostro.
4: No, dear
1: one and nine am on a big crab because I need one only a penal.
4: Yeah. Debi ameka se oni pebu obetumi ewuwo bi a obadwene ho a wonte ase
1: obi amane ye na kwasa
4: no
1: number is 0541 403939 0541 403939 oh sorry me bibi wormo only etuye galo nyina etugo idi ehunu onsi mu onti ni abuo bi tie dawo se hyen ye ba ye tugu ye bejira kuko nso no o kuso ne ka wa mu kwasa sa o se yansa ko mm se grade ko de kusa ko se nsi ro so se nsi ka ni ye nsi o
4: ha so fo sa fo
1: bibi ni wo wiase
4: bibi wo ho se de bia me ka kire
1: se prinsium
4: me ka kire o se e yi ase aye ya mine no no eyi nipa ne ahonhom na di afra
1: kaje ize to be obisi na dwuma egu obi wa na egu asori gu enyekwa ya ne bi betimi bi betra prekopa ugun wa wonti ase da
4: yeah
1: wa mi wa na wa di odotare wo hu na e hawo
4: ya de na wa kwa bebre na nipa fa so nya ya de tina de bia betna ha ya meka no ye osunsun mu ya de na e wo hu na mu ya de na sunsun mu yade na kwan dɔso enye ni na na ye duro to enye ni na na ye duabo enye ni na na ye asofo safo eye ye friends obi na de wa kwan duro so ye wod adie bi wo kra wo sɔle anopa na anadwo na bi a wo nam no ena wo hie adie bi adie na wo hie na nam se wo nie ni nti wo ahu no bo no hu no ape bibi de aye wo nsɔ kɔda aye na wan sɔle bi wo hu yo so wa ye bubu afɔ force ya kotwa osisi nyina scan emubuyi eso ntimi nsole wodie ne yade ukoshia ye ne yade bia eba wo so pepepe no wabodam ye woni pepi dam a wabona wote ente tunu kure wura ano no wadane bodamfo
1: so ne be two is na wakan wasabi se ye wotumi bi wo a se be ha woni pa
4: yeah
1: so we shim the friend in some enyemre
4: enyemre so for
1: the born na wo kra wo try born na emu yete
4: emu yete
1: hie hwe mu
4: ma me bi de ne baba bi ba me nchen wa se prof oba o senior sunsun na ene no ono ntimi dwae aduane na kra ta mo pe ewo mu an odidi na obeko ne ni ay kokokoko na ntimi mbae no omo de na chinye anko
1: ba ya ne te ni hwe mu ye ko
4: ba ya me hwe na me hu tu mi kure kure na me ye ho nyoma na me de mama me ne se we wa nkasa ko wo de ni nsu obedwale faka kra bi gum na wo de gum odwale wi asa de ne beti afre so nti de eti ni mu no me de duro bi ama wo kwa wi afa so no so fo safo be je di se mama ne ko yo ye ne sa pepe na ne ba ne ba afom ene ne ba no ho ato no o ba no wa ntumi amfa ne ba na mbo patu beje di se ne ba no to no ba no tumi di akwara no bai papa uti mi mama ya uti mi hwe yade bi wo ha ba wo so a ekwan fa so bai no eye mystery eye hu na se wa mo weni anda ho ye a wa dwen be wo se pentecost nyame wo be frɛ methodist nyame anglican nyame wa dwen be wo se nyankopon no wo mfi wo na se wo ompɛ wo asem dia tie nyina ne se wankasa nipa na wote ho no ye wade bia ne nechi wade se dia yade bo wa wo hospital ko sa yade ekoko no maduro no sa na ye osunsun bu atometi osunsun a e se wo hu na de achi
1: ade kan
4: na ode akan no
1: number is 0554477959 0554477959 or number 0504604122 0504604122 0541 403939 Let me do for profit Dr. Joseph Mensa rofono chiri kwai kumasi hadi eye santasi enyinem First Jericho Junction Potassium cream obi ofia ene ye wo favor cream so ewo Israel FM ha ukona suya ubenye